ni amobo bodu obobo pa dawudo intimate mo de twitwu and awade yado enti what capi me no kese wa ka be 2 days an ya sha se ne Tuesday e chena Wednesday Thursday ni ya sha what capi ase pompo bi agbo pa ma me no kese ze meti kofu sha South Africa entum jubilate o sanda pompo na titi wa and pe kaka ji dawudo intimate bi fa ya do kama nana sombo mo pompo ne pe kama afi West Springs sisi yana yawo yawo ama yon hwe ya ne peka je dawo 360 capsules ni bi na nomati afi nsa na nana wae titiriti ya yon hwe onye no na so ya dawo 360 capsules ane pepe de enye bi wo sekeni takrade na eto a o nim de heba na pharmacy e benye bi e me nsa o make circle crisis the answer so e benye bi se Charles pharmacy we fie kuma na ma nine na no kwado e pede e frehe na 0244 886437 0244 88